Sabi niya, yama dito si Kaka. Siya na isa dito yan. Ang bayas ang kisip. Ang bayas ang kisip. Ang kanya kasi si Kaka, ang bayayin niyo lang. Ang kanya, bayo alam din mo kakasya niyo. Ang kami, ang kanya.